0: te on maarama te iratu. Mā pautiria.
1: Ko uenuku te hoa tāne a hine pū ko hurangi. Ko kahukura, ko pau te āniwaniwa, ko tūkorako, ko kahukura i te rangi, ētahi o ngā ingoa mo tēnei tūhanga ki te aone. Ki ngā koro tui tui no tawhito, ko tōna kaupapa he moinga, he hua ora, ko tau mai rā ki runga ki a tāta. Ki ngā iwi no Hawaii, ko uenuku te ara whānui a tāwhaki, i tōna kake ngāke ki ngā rangi tūhāha.
0: Ngā pautiria, te irātua ki te ao mārama e. Hui e.